dutaya kore la paya ni na bai mora ya paya ngo kanyel pe yoro ka pela mora moror bartara alanjara kakara olparera wilarara kolenjara ni na bai ala jela ka ni na ma